ye kwa ya kupwa humi mo Na ye man tia tia peyi ya kafini Hame ni peyi na ye pa Wati yi na mani na peyi na Asemu na ye yi na ni sesu Ya li ya kupwa Yedi ni mea semu so Yedi ni peyi na sedi ya Asemu na ye yi na ni sesu Ye huwa ya kupwa Yedi ni mea semu so Yedi ni peyi na sedi ya Enche Na dobe banaba Babu se se ne popia te bo jana ni ho. Popia na mbe ni pedese popo boni o so na yo. Asemu

wali kaura de wonde mo wadi sutire urade se ukutona we ndi dia nyia busya bia ka ho na mo buwa urade na bani ta woni na urade so na woni kaura de wonde mo de wakuma pe.

Yehuda. Sani da swengi na basamo di panye na dia. Era kwa mama ni dasu. E kama no do shamu akonfo. Mami, let's be a matter. Yankupon.

tena makuma mu me de sa makuma no so ya betena mu a ne anya na asen wo besesa no a me pata me mani so me pata me mani chomai hi hi ha mm ara ba ha kwame na miyesom me pata me wona me pata me jano aya me yo saw ni tia ndume na tumi bi ni udi ase a sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pani shefo sa wo tia ndume na tchere wa bi kwatwa yesu kristo wa ti ni ja ewa ndume ni mo ndume ni mo tumi ni impani shefo mi ba za ni sia no malaika ba se aya ndama blessing ami ke sa katoria Oh, sorry, I feel you, man. Me better than this, you know.

wafe yesu dini ni mono koto jwa yina koto ma pete me yina pamu kase wane akine bo yine sa wongi kawa wa sa wongi kawa wa ata